0: thengio muno tani irungu ni undu wa guturirikani oguo ati ngaida iganagirwo ni ithwe na muthenya ukaga na maundu meru wa boy
1: he ni kega muno karibu kwituga twiraga hari ara digite ira rukanje theho tawu muthenya je hutetia kando ara handu hangi we
0: ati hari ara digite tiho kungora
1: akora digite dina thina hari ugeciria ka ngoro dina thina ngai ni aguthamirie
0: that's a good message ni na ni wega muno mundu akaririkana goguo nigetha ukamenya atiriri ati mugikoya igire ati thina nduturaga
1: na dole meli
0: dole meli ati hala digire duka
1: ati no ho ye he duka
0: kora
1: ni gakorwa
0: ko gwo no wega muno gutiritaga andu na fairly
1: eni
0: ukama iganania eh ndu gesi ati to ndu gukora na thina kana gukora na no ritu ati hau no ga gukora na ni ndu horo cio ri tene andu makienda kuruta mawira ito ri auma naguo muthi ta njira atiriri kwathiaga ati
1: eh mera mali mithe bumbi kwa jeto yukaga na imera na kuligana na uria rera rikihana tondu tutia kiri andu migundaini umaira makire ma migunda kaingi
0: ne mana ima
1: kuri ukuri maira ma migunda ma mithemba yothe kuri jibo kuri ima na kwarikiria kuu ri mundu mana ukenda kwa biriria kiri ari ngamba jeru ri no ginyo mugia heririe kuheria ni guceracera mahuti na ki na gutema miti
0: gutuguta
1: nigetha mabirie wishiba no ni kwakiri maira magi andu ni mokaga maira ma wakanyumba tondu tene muno ndu nyumba ciakagwo cicia ndoro
0: ya ndoro
1: ciagitagwo na nyeki wira ni wokagwo riu hau ni wakiri wira wa tini
0: akagwo na muthenya 1
1: yo akagwo na muthenya wa mwana ginye kaingiro nyumba iyo andu makarara kuo
0: makarara ku
1: na andu mezito wira wa nyumba athuri na atumia makoragwo hau athuri majera ikingi na na mohe bito na watumia nyeki huko ni ndi marakuwa nyeki makimiruta kuriera atuo na kuri ndu mana mateithia gutua rimwe magakua magakirehe kurire yagithondekagwo nigetha gitwaro kuri iguru atumia makoragwo mahicite kuri iguru gatumia moekaine moe guthigikora kugita nyumba na wale ngire marimo marenja guko magikiaga ndoro nigetha magithinge kiria ruthingo ucio ni wira naguo agwa kanyumba no twambiririo ria wairima tondu kwanza wa macimba wari wira wetanagirwo maita maingi muno riguo ndirikanaga wa gucimba
0: na waiga gucimba ri gucimba ni kwambiriria ngamba njeru
1: ana to nginya
0: kana iyo
1: ko gucimba nginya riri ni gucimba thutha wa mwagetha ri mugunda ndurimagwo na ruhio tondu ni ukoragwo umomite hanini
0: ndu
1: wambaga gucimbwo nigetha riu mucoke riu muhande riu kuri macimba arafu mwahanda ri mukarima
0: mukarimira
1: ni kurimira bebe icio na mbosha na ndu ni
0: na kahoma na ndu inyu mugetaga thes
1: ithwe ithwe to kuri gucimba twacimbaga na thes icio kana na inyu homa
0: na icembe no cimba twacimbaga na icembe
1: na ginya icembe no kurima gutia kirima guna ruhio ithwe twarimaga na ruhio gwite ndio
0: na karuhio
1: karuhio to ndu tiri na mothe wito ni
0: ware ni dramenya ogu gwi kundu twarimaga kwi hindi twarimaga na ruhio no ni ndio ikurima na ruhio muno kana kahoma karia kanini
1: o ikuri kahoma kanini
0: makanini
1: tari kega muno gwitu tutiarimaga na kanyamu kau ni adanaga karina ũritũ muno kũrĩma nako nĩtũmenyere ndũĩ rĩu wega wa karũhiũ rĩ wanyita rũhiũ mwena ũyũ rĩ mũndũ arĩmaga na rũhiũ mwena ũmwe akorwo nĩ handũ hatarĩ na irio nĩ ũkũrĩma ũguo na gũthiũrũrũkia moko no akorwo ũrarĩmĩra handũ harĩ na irio na kwĩna ria rĩ guoko gũkũ nĩguo gũthiĩ ũkĩrutaga ria na kuga gũkũ kũngĩ nĩ gwakũhũthĩra karũhiũ kwenjera ria rĩu na mũndũ athiaga ta macini reke ngwĩre
0: ta kũhata
1: nĩ tekniki kwa yuno ko kilan kuma imunini uguo no na ruru yuno ko nyita uguo ka hata uguo handu hata na irio tondu guthi uri mitatu ya tuwa to kinya ho kalifa
0: no na irio kalifa ona ithu na kahoma ni guo twekaga
1: no riu ri kahoma ka no kagia ni riri wa njenja ri mino ginyo ri na mirira na ruru uikarite ka undu no ginyo ina no ruru uikarite wi na mirire na tumia ni makwe tuma menyera ko ina magirira uguo ronda da ko ina mukano no ari meginya mathame ri street ata ko ina muka nigwe twekaga twarimaga na ruhiũ na ndakwĩra ũhoro ũcio nĩ mwega mũno tondũ ũkũrĩma rĩu gũgathiĩ gũtherete karia nginya karĩa kanini nĩ wamunya nginya kũrĩa mĩrita kĩrĩa-inĩ hakuhĩ mĩrita-inĩ ya kĩrĩa ya mĩmera yaku hĩndĩ tũkiugia atĩrĩ ũhoro wa gũcimba nĩguo wetanagĩrwo mũno na ũcio wetanagĩrwo wĩra wa wĩra no kwarĩ wĩra ũngĩ wetanagĩrwo ngwatio yarĩ tofauti tondũ kĩrĩa arĩ gũcimba rĩ mwĩtaga andũ aingĩ ta rĩu ithuĩ andũ anini rĩ
0: mugeta na
1: twetaga dwalika lito ama mmaga dikuruga makaturugira no ithwe ru tugathi mugunda gucimba twetikena likali
0: amwe na likali anyu kuona titawera story
1: restas bukulima mwinginya muri munini
0: mucimba murekie mugunda mugima
1: na alafu mushoke una kuprouto wakundiga tuma tanukieto kire matine just not racket dawo interact kaudukage tuchukaneta boys and
0: boys and girls
1: inaita kuthi outing
0: ya githemba
1: inaita kuthi ga fellowship ga githemba na tonoyo twetikiritio wikoro muri na ndu
0: we hamwe
1: aire tunana ke magituka na kaudule mukirira ndi ucio ana hedi no gimuta tukana muno no gwati ali tofauti todo gwati ne ni nawe kuri arata kana ciari ito mari arata muna mutumia muratawe makagwatani atiru ucio tugatinda gwakwa tulime muthenya ucio handu ha mundu ari miyo gwakena niguo kuri kuboe kuri
0: riwe na ni kunene na ndu ina ciana ni
1: kana kira ni migunda muneneri toka watani ya gwatio gwoka gwakwa tugatinda muthenya ucio gatukira gwakwa ucio ri tugoka gwaku tukalima ginya ri tukari
0: kinya ri
1: gwaku na gwakwa gwaku na gwakwa guri ku watani ya gwatio
0: na ri ure obligation ya mundu ri uragwatio ri ni riku ni kurugira wira
1: riwe ya gwatio ni kama kawaida todo muyokira muri atando
0: mundu kana iyo ciake
1: ehe na timu ehe witu guti mundu kana iyo ciake
0: mundu kana iyo ciake
1: witu witu andu makire generous
0: muruganire
1: Wito irio ikere isiakere thina irio ni muku ni mukuri iri irari mucio cio no wira wira ri wafataraga ri kufango murugire tondu imanyutete jame yothe ya iri tunanake na ni maukinya ikumika na kifa au
0: ko yukumarugira
1: tete ri muku kwa thiaga tiriri andu acio rikari wako tani tagwite totu andu aingiri rikari ri reta na wira ko ni my sister ri na ithu rutitanisha wira totu ya nini rutitikiritio guthi wira ini ucio ri ko magathie wira ucio na ithu na mami na whoever adu acio angi mari muciiri tukaruga riu ni kuruga mukimo kou mukimo wanya ni na mariguri guna korogocho kira mukenda kuruga na chai kana akoni ucio rumoko marugagira no muno ni chai hede ito na mukimo riu makiumira wira ri wira wanu guka maikare thi mumaheirio momepa
0: riu ri aboruga mirio hau
1: yone
0: tondu ni ndireda kuigwa karugano kau muno
2: People Powered Radio 2XX FM 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au.
0: Mwarugira andu acio ri ni githeri ni gima ni mochere ni chavasi kana ni mukimo
1: we wagweta indo imwe aiya riu ni ndo wira kuingiha ri cio andu acio kuingiha ri matige tugirwo ta uria ngituga mugendi ule ukete waku gucera magani no marugagira tindu tu gwitwa micere na chavashi tindu citi ari nyoneki ndu ndo ya wira ri tondu ginya ni wende ndu wira wa hinya ri marugagirwo muno gwitu twarukaga muno irio icio cia mukimo ni githeri kiu ndu kihagirire githeri yo matha mega
0: kiroko tene
1: gacoko kwa waru ciaku
0: na marigo
1: na nyeni kana na marigo akona mwikagira marigo
0: riu
1: gakima mukimo muthaka muno muno muno mukimo mwega na matangenina tondu ginya ruga irio nyingi muno ni getha mwoka marie ye ginya mahune na chai na taguo
0: makaheo na chai
1: na komutire ngobe mothi kugura iria mukakana iria rega
0: makaheo na chai
1: na ko kwanyu kuri igwa nimetikiritio ginya kuri igwa
0: nimatamire
1: ako kwina meru indo iri ruye kona cio muci ni ukumahe
0: ni kumaheo
1: ni
0: ona matuda me muci ucio
1: ona matuda ona makino kale ako ni dau kuri kundu magethire gucimba ukoro na indo cia maitika ta waru moke una waru ihova ni mbubu mekagiru ginya siyodo mainukiri ya siyari yao nito dunwe dago kima shokiri ya gatho nito wogu nanoe nane toho wilo shenu watoho ni volunteer
0: ni volunteer effort ni ule
1: ya karago hana
0: ya dago kuhulia kuhira wape uduwale sese na nilu koro utole adhikiri ya todie sese
1: ni dago
0: wanyukia mono ni dago wanyukia mono itu ya gato die sese
1: to die sese
0: ni